ko baran yɛrɛ irangaran ka pan u yine ko baran yɛrɛ irangaran ka pe u sene kpa paran dara o di ma lɔ u yine kpa paran dara di ma lɔ u yine kpa paran dara o di mo min dara. Demandare o sinem pa parandara o demeu.

umbere ga chong me shire lono akuri me di ma umbere na chong me di lono me umbere ga chong me di lono a chong me di lono ko chi te chong me di lono pa sa guru me di mar pa akuri me di mar ko chi la guru me di mar a chong me fle le ko chi te chong me shire lono sa chong bren ko le po a bi ne na chan feo pa akule bren na ngara bo a bi no na ngara sa chung nuwa prete kuchi te chung me di lono pa sa nyine pra pra pra pa akolo pina kule po pa sa binu nan perele a chung ne polo po sa nyine pra sa binu nan chan feo kuchi te chung me di lono akolo pina nankara kuchi te chung me di lono kuchi te guru me di marpe sa chung pina kule po a chung me di lono umbrenche guru me shire lono a guru me di mar umbrenche chung me di lono umbre na guru me di mar pa sa chob na pule sa chung nu apretete pa sa bi yin pere pere pere a guru yin na pereli sa chung ne na ngara ani ne pra pra pra sa bi ne na pereli sa chob na pule po